re sa re ma ga re pa ma ga re sa re ga sa ni pa ni sa re ma ga re ga re sa ni sa re ma pa tut de vat har na so jai mere mitre।